0: I see him from
1: Nano keke obiye ni wako e mwose se ne mi seke lo ya mi yira duwe shwa me show no no. Dibe duru ne, mfiye na ini, ya mfire ibi umpo. Eti wasi diye o shusha, ena shatape nkwa, mani kiti le ma.
2: Bone hon.
1: E jini fwo. Nyamu kase o. Sa, nkasa. Omu kase kakrebi, to se ma. Kwa u, uchasu nti uji nika, nanu bu odike sa tuho. Abafo no kraso no omo kaskakire ye ka se kopɛ visa e ko si me de visa na betum na ye nwoma ko kopɛ passport na mbɔbɔ pɔnhim na mbɛ fa wakɔ nkra ka akra o me fa pa ne kuda kwaku me de ko da o kwai nkra kra wo wo ye fa nhye se aka wadafu fuo be hu ani se pew na na ko sa ara wo no ko dia buru chi ni kura wa biem obi an se wo ko obi aye sa eni no ni ano na ehwe ni aso na etie no ti nyakopon kura na obi opeka sa bebi no o mo hwe to no o ha wo ba no so biko mo di so ba fachi nie ma o mo kasa bebere bi ano wa mo ko na wo mo ne fuo no so chakari di achire wo lu mum o ma bofo no sa bere Tuko James chapter 1 verse 20 says ya o kan se mu ho
2: o se
1: aha
2: se obi susu se o nyamesum ni
1: so obi susu se o ye nyamesum ni
2: na wa antoni tetchre ma na reka
1: bo shem kashe so we ye nyamesum ni na wa tetchre ma mu na ka
2: ne mu koma
1: oh na wa dada wa koma bibia do wa we ya ebeye because un keep secret. Yes, sister, pepe, blood be seen, pepe. No, what in them? Not what I shall say, no testers message. Ay, overkai, a Joanna number. Farm and I'm interested in message. No, I just Joanna number. Papa, pet, no, I want to call Joanna. He said, the atom lies you, sir.

0: ɔyine kɔ no kurom a ɛkɔ ayi a ɛna di nti wɔkyekyem ne nsa agye abusua bi asase a sɛdeɛ one side na si ayɛ wa ne
1: no
0: sɛ mɛtwofoɔ ne apɔsifoɔ ani n'akyi a naso bɛyɛ
1: hye nti
0: asɛm no yei nyankopɔn de wɔbuo 1 peter chapter 2 verse 13 to 17 biɔ
1: 1 peter chapter 2
0: Verse 13 to 17. Hallelujah.
1: Amen.
0: A shutia, I say, yeah, yeah, ti asasenesu no. Yeah, yeah, ma wamu a wamu diso. Wanum ne di asasenesu.
1: Ne jadi ahim.
0: Ti asemni ye pao. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kwa.
1: Say,
0: aha.
1: Mumla mwa say me eni pe njina insi.
0: 1 Peter 2, no, 13 to 17, no.
1: I say, Mumla mwa say me insi njina.
0: Aha.
1: Eradi inti. Ohina ye pupuni o.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tufu yene o.
1: Sir.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Shuman kwa yene o.
1: Waka hon oja.
0: Ayifan yifan yene o.
1: Ayyo oja.
0: Ti asemni o.
1: Amre mwa say mom.
0: Ye nya ayyu sa wo ya o yene a. Aden ye fre o nana.
1: Sir.
0: Unu su obi kura ya o yene ninu ya. Kura onye ohere no ye fe nana
1: ah ye fe nika hoja
0: isha gaura
1: de amen
0: ti asem ni ye eti bible she dipa wo wi ase nyina na nkese she ye blebre ho ase e ma ahemfo
1: sa
0: ye sa na chron sem
1: ka aja sa na e ka
0: ade ti na ene de wo hene e be chia wa yi ase na nipa tete ho
1: na nimo nyama san aja
0: hallelujah
1: amen
0: wo hene be chia yi ase a yenya kura na nso na o ma kim sey yesrem na na ba obi asore na ma fa shase atwotwo
1: e bi kura timi sori kokola
0: hallelujah
1: amen
0: e fe kura na obi ye whatsapp e wo kunya no so ba bi a wote why not jene sey wonte announcement no
1: wonte hwe
0: fi se wo bu a ye dem ahemfo na so ate
1: e so ate aja
0: enim nyama a wo sey dem ahemfo so ate
1: ni ni asa
0: isha gaura de
1: amen
0: kaya sam ne yanko
1: o sey wo bla mo asa me nipa nyina siesie
0: aha
1: ewurade nti
0: ewurade nti
1: ohina oyem pupuni o
0: ehe
1: amlando fo a osuma won and boya fo aso twie
0: aha
1: ne papa ya fo aye
0: amlando fo aposifo
1: sa
0: yesuma wo mo me sey wo de to aso akire ye baba
1: o sey na ye ni de a onyankopon pe
0: we ni de ewurade pe
1: sey mo de papa yo si onipa a woni adwene no nkwase asema no se nipa wode wode won ho na enya sa won a wode ahofadie no ye bo nipa so nkata so
0: sa
1: na emum se onyankopon nko a
0: sa
1: muni nipa nyina ni
0: muni nipa nyina ni
1: sa muno nenuanom
0: muno nuanom
1: musuro onyankopon
0: na musuro awurade
1: muni ohene
0: na ohene nso
1: muni nini
0: ohene nso
1: muni nini
0: bisa ho sa den tina wo ohene woni anim nyama okurum nkwala ne keka na ohina ma police fo abachi won nkwala ne keka na ohina ma police fo abachi won
1: sir
0: unit committee na be sori ya na ohine ni mo ohine bi oni no unit committee fo nyina ayaka
1: sir ja
0: oni na samre mai hallelujah
1: amen
0: ebise asieye no wo wo asieye yesie ne nana wo ho no wo twa to asamre mai sha mempre school park wo twa ho hallelujah
1: amen
0: babia youth di agro
1: wo twa ho aja
0: hallelujah
1: amen
0: youth center ho
1: wo twa ho aton
0: asase da youth center na ti nyina
1: da wo twa ton
0: yak wa hino no kansa ko wo no asase bebere ba wa ton no odi ko si lively
1: da bi aja onya ne sa
0: what is your no?
1: Ayo aja.
0: Yeah, nyankopo bua yemfo. Even heaven wo kura no. Bible say yemfo di woman. Revelation chapter 21 verse 24.
1: Revelation
0: chapter 21 verse 24.

0: wadeɛ yase na ɔbaa krɔmfo ɛsɛ mu wɔ Proverbs 24
1: so nipa a
0: nti bible sɛ kyerɛka ɔnipa
1: ɔfɛyɛ daa
0: mele hwee
1: muhwe
0: sista ne mfɛle hwee sɛ wowale wɔ ɔbaa paa na ɔbaa ne nne ahobrahyeɛ a na wadeɛ yase na ɔbaa krɔmfo
1: bebre kwa
0: oba won ya obrasie bia omu ade abontene kura na obeso na sa won so nya kunu da
1: eh
0: twaso ma me fa
1: en shere woni pa
0: nti bible say shranka woni pa
1: ofeli ade da
0: oh lord me ne awon feri ade kura abrante mo feri ade omu she e wi se wa fa ba no ye na se fo sene na mi ba sa suru opo su nyina sa fa sa ajen ka ho ene di ami wa hefa
1: woni ho bio
0: twaso ai always am right. Ni wi aso wo no nim bibia.
1: Ma she.
0: Baba se se nim pa no. O be dia de.
1: O to boni mo.
0: Oh Lord. Oh Lord.
1: Ko nim
0: paso ai.
1: Wo se
0: ah
1: na da shala kuma de no.
0: Na de o se kuma de.
1: Me. Jamai mo bo so.
0: Me me prenda. Me tro se miala ne miala. Me tro se mia. Proverbs chapter 34. The Bible catch
1: Proverbs 34.
0: Aha, o dia fa bro se. O bo re di o bi o bi no. Me ni nipa bi kasa asɛ tole sɛ o tell about the brother to you know the person I am he dey watch if you tum kilo wo me abia me kra ma kra na me e fi de wo eh your very sɛ ma sɛ ne dan we ho nipa de sɛ me yakopɔ abɔ ne sɛ ne sɛ so
1: sɛ me kasa
0: te ba ho na ne fu na poster 42 43 56 na ma me ne fam ba ho na wo to aso a
1: yes sɛ ne mo brother fo
0: a bro sɛ yes sɛ wo ne mo brother fo
1: enya ho brasia
0: enya ho brasia ho ho
1: e kye ne sɛ
0: asin sɛ
1: wo ne wo tia fo
0: oh wo no mo mo kye wo mo ho
1: me kye asa
0: e wo kye wo ho dodo wo kye wo ho twade bo Proverbs 18:12 o sɛ sɛ
1: die di o sɛ ye nim ne
0: a bro sɛ die di o sɛ ye nim
1: ma
0: eh ko ma ma no so wo nya to pata no
1: abida
0: me kye sɛ me ne wo wa no kasa de ne sɛ sɛ ne wo ne ala
1: eh
0: the time ya ho ma ti wo kasa wo miala ne miata aha
1: die
0: di mu ne sɛ
1: obere ma ko ma ne ho
0: ma
1: na die di ni mu
0: me ne
1: ho bra
0: sɛ bo sɛ me die ni nyam me ne a so pɛ so ko ni mu a obu ne ni die ni ho bra sɛ die mfiri wa bra bo
1: sa
0: mfiri wa ma obu ne ni die ni ho bra sɛ na mpp fo ko twi ba yuro bi sɛ bɛ ye finance minister
1: yes
0: omo mo ti party ne ti mpanfu ankesian kesie gugu ho na so ho blasia papa no wonti da na o kan ne se gugu na asem kesie si gana akura kura akase papa we die papa we die na de ye chichiri ne wa han no eno ala urade so chichiri ne wo soro
1: yes
0: bible ni ba party ne mdabe na so buo ni ho blasia nti gana fo se be sho be bia da na sika nyina no be hwe so papa itumi to bura ya tie ne kura no ren ho ase ti urade ma no so to aso e Proverbs chapter 15 verse 33
1: wase urade suro
0: nti bible se urade suro
1: eni nyansa tena tena
0: eni nyansa tena tena
1: na obrasie
0: na ahobrasie
1: di animonyama ni
0: bible sa ahobrasie di ade
1: di animonyama
0: lord ma ho obi a we bi asema ne bi anya de na so ahobrasie o nti kaza ko obi a me kai me na wata mbi na so na mso obi a sorry di me pa che me na kwa ati mo na ma hwimbo to o fe pushe de ama kwa ma ko me to bi jira o de o se kachi ko wetia na wetia no wetia na wetia no

0: obeduru obi a ohye da ton wo ma won
1: so fa ko yeshe
0: wa she da fa do yonko yonko sa wo kwan no ho ende wa fiase ne na twimp na to na bi kura wo koto no ma wutu mu she sister ni kunu ni kunu otipata ni mu wo kwan no ho akratu kuma si ma road e ma ye to no ma wo sa kwan no ho no emu 70%
1: pa
0: o tanka
1: obi e da
0: owo kura anti no ati o ngwa obewu hallelujah ya baraka se anka se jamra kwa ma she no
1: ka se kwa o
0: en she kwa nshi kwa wo yeni ma driver fo no bebrebla wo mo bon wo kwan ne so tie na tie ni ye me evangelist ma yamba evangelism wo akra road sa 25 anadwo awia anopa nadwo awia anopa nadwo awia anopa sa first uduru ku basi a basi zama bi no bu petrol ewo ehọ enwira na chi ho efie ho biwa yesis no ho a na yen complete ye basi okay boko na taxi driver na eye fa sey kegu dra no apa fa mo wa se gas
1: no kro
0: gas wa pack petrol no apa diesel fufu wo se wa odi wi a te wa jigini sisi na ni boba papa jo ma fa nwire
1: o ko pena pira no aja
0: inshallah
1: amen
0: a driver fo be bro mo bu sa ban sakra be bro no cast wo ko
1: no kro ja
0: o hu dia ba di mu sey to
1: ka ni nyina
0: o se obi ya fa
1: ube ube
0: e so yo se o yo ema bi yere
1: aso me
0: ka tu so tre ah ah se no so ah wa na ye kan no me pese me boko tesie no maka go driver no tro ni ye
1: aha yo genesis
0: genesis chapter 20 no verse 1 to 3 o se the same time no so kwa se no chapter 20 so a the same asam no a
1: esa o ho
0: hallelujah
1: amen
0: a te se obi yere wo fa wo kwa na so tu no wa the least wa na
1: lo 20
0: o kwa le bios the 10 kan ho 20 20 sa kan ho na ye hwa de wo de ye fa nto ato aso ho na hwe Leviticus 20 verse 10
1: o se sei obarima ofo obarima be yere
0: be ma bi ofo be ma bi
1: yere no yo go yere sa wale
0: no no yo go yere sa
1: wale no obarima no ba wale sa
0: do ye Leviticus 20 me bua
1: e no kra ba
0: sa so ko Exodus chapter 20
1: verse no
0: Exodus chapter 20
1: verse
0: 14 to 17 no a ho so ye 20 kan ho me hwa de
1: we say en sa wale ye e mo kro no eru ye ko wa dan so amoni mele o yonko fie
0: amoni wani mele o yonko di ade
1: afie
0: aha
1: amoni mele o yonko yire
0: aha so ye Exodus 20 mebuwa
1: no kraba
0: yen san ko Genesis chapter 20
1: hey okay 1 to 3 no
0: 1 to 3
1: na Abraham tu friko anavofem
0: aha
1: no go take this na so ntam
0: aha
1: go ho wo gira na Abraham ka ho se
0: en ko se
1: o ye mi be ye
0: ka ko ay I'm here for a sell by.
1: Me go bo ba bi no.
0: I'm back in China.
1: Dayem.
0: I get
1: to see. Go go find him.
0: Ba wa ko fa no.
1: Ube ube ti se.
0: If is ben ma bi re.
1: O ye ma bi die.
0: Ba na ko ni nti.
1: Ko shi e 20. Na wo wa run bi at 20 bra so se no.
0: Nti obi yiri bi a wo ne ne beda na ti wo nkwa na so 20.
1: Nti ko a wo de urade
0: ti krache.
1: Wo de urade ka.
0: A wo se wo hwe na utua.
1: Mm.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Abla ti wo se wo nam ho nyina wa ye saman.
1: Mm. I will get the code
0: now. People are saying, My yo, Samai. Me huwa yehu. And that yo, Samai. My yo, Samai. Ablatia namu wajina wa ye Samai. Nkofuwa yirinti. Verse 8, Genesis 21.
1: Na afei. Dano barima ni yiriko wana.
0: Barima ni yiriko wana.
1: Efrisa.
0: Oyodifu.
1: Hallelujah.
0: Amen. What did you write here? Ya ablatia wesi suudi. Nkofuwa yirina abie siwe niso. Tese papa na djuma senti wo ba djimfuo ndim so wo kula ba manya nsanima wadwene ndaho
1: simple
0: bisa wo nkwa ekura wo no etia
1: ngoso wo pacha wo ma no wanya nkwa
0: na wo wi a wo sa pacha wo ma wo
1: na wanya nkwa
0: hallelujah
1: amen
0: ya obi etuko ya kotra Holland Germany America away sabrei eboba etuafo ho wo yonko nai wo pam train hallelujah
1: amen
0: ablochire ti ko no ma no jina ho.

0: ebisa ne se da eye den ne wabeti eye sa
1: ade odi betufo
0: na odi aye afutu amane ma blantie ye careful pa anadwihwe ba bi a wakoda afi na wufira wo ba obi yiro asole ya kumachi be 3 obi e gate nwa uko uze fie wura na hu ose fie wura na hu ya oba kwase ya wukuru ble wo Germany wo ble wo Holland wo ble wo Belgium
1: na mo bi twika na kufiri
0: hallelujah
1: amen
0: na wo ti Ghana ha
1: na mo bi twika no
0: ukuru ma na usika twu wanum na wo se twu ase
1: wo
0: twu wanum na wo twu bom ade na ho ya
1: desa kane nyina
0: ya ta wo na wo ya fuo ba
1: je e ho ndie ye ye
0: abu sa wa tin o yakopon be ye muzi
1: ba tu se ka se ram bia so
0: ehe
1: if say e wada ya no mlan tibre mo yira nsini
0: sister bra wa
1: no twa ngondo mo
0: se urade ya we no mlan tibre mo yira dansini ke ba mo sa wo mo nko ye ji snap no ye ji nkoko no ye ji sika no ye ji tiade no e ho na urade tro so tro wo so wo say wo ablanche wo yiri ni awe ukuru ni it is wo ani anso wo yira no wo ani anso ukuru na ketesi a wose so dia wose nkofo okunu nko a na obagye a ei sa won kwesu misu la na mekuse siso mesi na no meni akola ketuwa bi be 23 years extra vip ye konkran kwala ni bi ni polo yo polo pa ketesi a ye ye ye fe nse wo mho be no nya ho sa sa ye me ko bi pa Jamrade.
1: Amen.
0: Na from Sokoto. Man.
1: Hey.
0: Obi asenje. Ya ni isoki.
1: Nangwa.
0: Isoki. Asatis ye fe. Nsewo mho ba no nya ho. Sa sa. Ya me ko bi pa. Jamrade.
1: Amen.
0: Na from Sokoto. Man.
1: Hey.
0: Obi asenje. Ya ni isoki.
1: Nangwa.
0: Isoki. Asatis ye sister o kasatis ye Arab ni abrofo di Arab no.
1: Hey. Miss.
0: Na fun su igu ni nche. Na drink bi assist na boss ni nti nti na he will lend that assistance
1: wanti obi atra ni nche fa ya
0: headmaster madam ya ni no adwuma mo yi owo kunu be kona da letter no be ni sekti oye we akatensi akpa adwuma to be catch e so be je
1: o se ten ye nka hwe but tell me
0: so okache se mo kunu so dai unu mo mo kunu
1: o ma ba ha
0: ya wi wo master wo ya October je golf da letter
1: yeah na mesela so answer
0: nsha gwurade
1: amen
0: na da letter lock lock office no no akache script so obi abehwe me akache so my busy
1: oni ho
0: busy for nkofo yire
1: traffic atene da
0: busy for nothing
1: traffic atene nkofo yire nti
0: nsha gwurade
1: amen
0: na da letter bie ne zip akwa bi koye bi esisi na so na ne wura fi no se cc camera no ono ade akobo bodem wa ye adwuma boni bekum obone fo
1: dokrepa
0: edura cc no eni yo dal obi e kwablani ba na data chido ho o
1: do bo no
0: data la otum so wa ye
1: dokrepa ja
0: chana fo no otum so
1: bo wata lo ja amen
0: otum so am papra de hwin chana ka
1: wo di asan so ya
0: kan o na me hwe ma
1: da ade data ya ade
0: u bewu
1: ante
0: u bewu
1: ante
0: hallelujah otum so fo vimpa
1: he emergency so say ehun say every day so
0: ti anya
1: kan nyina
0: babro sa wa reseye fo
1: na mo get enam dia so
0: if say
1: if say
0: e wala no mlan ti
1: bimu
0: yiran
1: kan no mlan ti bimu dia
0: ni wa ka ko tom
1: no chalen ko tom
0: no no ohun ka fo no apa
1: mi no ohun ka fo no
0: eno apa mi
1: problem chapter 6 32 to 35
0: mekai problem chapter 6
1: verse 32
0: to 35
1: problem chapter 6
0: 32 to 35
1: your four yiran niti
0: your four yiran niti
1: your four obi
0: woniti
1: na tese uti ni tua
0: em
1: kan sani
0: nyina
1: kan nyina
0: fa obi yire no
1: woniti
0: proverbs chapter 6 35
1: na dia oya
0: sanu shem etire nzia
1: temu dia sam yenu
0: me pese na no ofa ngro kwa mu wono pese wotwere
1: wotwere
0: techi my road ho no
1: wotwere
0: ofin su kwa mu
1: wotwere
0: na mon
1: wotwere
0: hallelujah
1: amen
0: tie na chen ye pa ayi folashi mo kurumpo mura finidin talo sukwa mo ho me pese ka go driver no wotwere
1: wotwere
0: tieniye pa
1: taxi bus bi mo haji no jisa wo ye bi yire wa metan ne ho nka sa wo ye kokko
0: obi eja le yire ho tu kwa na kobla ni tifio nko ba bi a di dime fo bi yire wo wiya no wa fa sa kwa she ni dem no the town retainer say no abegine no no be safe you refuse Mepacho

0: nu ema awade no
1: oyɛ no yie
0: oyɛ no yie hallelujah
1: amen
0: eti bible no new testament nim kra no awade ntwaamu hallelujah
1: amen
0: eses ba bless so ayi history nu prophet aba na prophet nu aba major prophet nu ene so shade bunu ne baba bunu ema awade no
1: oyɛ no yie
0: na chese new testament ni nyina no ya na ede ema awade eti awade ya wanti wa awade sa yɛ prophet ba na mo gu hallelujah said ya baya oba ene bema betuma ken ho bom na na sɛ mo ka sɛ mo ngo sha sase aso ema no ayi a no awurade wa ya wale ya tawe te sɛ de na ye asofo ayire ni a ye ntimi nwale no oya
1: amen
0: genesis 2:15-25 onyakopɔ hyehyɛ awade kama o sɛ sɛi
1: na awurade nyankopɔ de onipa ne kodua
0: awurade de onipa ne ntrom
1: hɔ
0: sɛ ɔnɔ na ɔnwɛ hɔ
1: na awurade nyankopɔ ahyɛ onipa no
0: sɛ na awurade kɔ nipa
1: no nyinaa
0: nti saa nti
1: na ɔbɛrɛma bɛgya
0: na kyi nti na ɔba awurade da awareɛ nti ahyehyɛ ma bɛgya ne ne na
1: na ɔde no kɔbata ne yere ho
0: na ɔno
1: wakɔbata ne yere ho
0: akɔbata ne yere ho toa so ɛ
1: wayɛ honam korɔ
0: na wayɛ honam korɔ
1: na ɔbɛnu dadagya
0: na wɔmbɛnu no
1: ɛdeda adagya
0: ka nhyɛka awurade din daa ɛti awurade hyehyɛ awareɛ no wohyɛ genesis chapter 4 wa Genesis chapter 4 verse 1 aha
1: Cain Abel
0: Cain Abel
1: na Adam hunu ne yire Hawa
0: hallelujah
1: amen
0: Adam hunu ne yire
1: Hawa
0: Hawa nseke urade din wa ko bra o ne yire
1: Hawa
0: eti onya sesade ma ani fume bo
1: sefo
0: ya no kona na yire aso
1: yes
0: wono na ba Adam ti wono na ko fa oba ne be eno se oba no Adam eti Adam na ne ye Hawa Hawa dado hallelujah
1: ka
0: jo ya mu ko di ya no eye fa ifwa na oya because ofa we mine wabo
1: dabi
0: hallelujah
1: amen
0: so ofa we yira enye dwama yo
1: dabi
0: eti wo se adam ho ne yire eti wo yakopo bo oba ara ro den ble be ma no
1: sa
0: sa ne yire eti eduaba no mko di ye no wa mfa no enye se adam ko fa oba ye eduaba na si duro num
1: babo na nka ne sa
0: ke emi ma me ba babo sa mo nwire ntira de ya kire no
1: sa
0: wo se adam ho ne yire na oya de an
1: na onyinsane
0: na oya de ade
1: onyinsane
0: ene de ye hu ye yiro
1: dabi
0: ye hu ye mpra na ye nyinsane
1: sa
0: Bible no say Adam won na yire na onyinhyan to aso ai
1: na wo king
0: na oya de ade
1: wo king
0: and then so there ye hu ye mpra na ya wo kwadwo
1: ye
0: ta wo kwa me
1: yes
0: ye ta wa e ti onya kwa wa de e ma no first Corinthians chapter 7 verse 8 to 9 ya hwaso ma me
1: first Corinthians 7
0: ai 8 to 9
1: all to awalefo
0: ni afo afo
1: na me ka me che sijafo
0: na e ti na wo yakopo e hisa wa de for sijafo e che
1: Ema sa wotena me.
0: Ma wo sha, eye wo sha nka wotra wo sha me.
1: Na sa wontumi sha wo ho so
0: a. Wontumi sha wo ho so a.
1: Ani wanwale.
0: Wanwale. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti awade ya de awade ni je ho pa.
1: Yes.
0: O si wontumi sha wo ho so nti.
1: Wale.
0: Wale. To aso e.
1: Na aye sa wo be wale.
0: Babu sa aye sa wo be wale.
1: Se sa wo be yen.
0: Sa wo be tra wo no abura jaman.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Aha.
1: Na o si aye sa wo
0: be nti.
1: Wale.
0: Wale. To aso e.
1: Na aye sa wo be wale.
0: Babu sa aye sa wo be wale.
1: Se sa wo be yen.
0: Sa wo be tra wo no abura jaman.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Aha.
1: Now, o se ayeso pe wale.
0: Wale.
1: So,
0: na ba yere 1322.
1: O se de wonya no.
0: Eti Bible say, de wonya yere no.
1: Wonya de papa.
0: De wonya mpra.
1: Dabi.
0: Hallelujah.
1: Dabi.
0: Se de wonya yere na nya, ade papa dia. Na che se mpra no, wonya de bone.
1: Yes.
0: Bible say de wonya yere no,
1: ade papa.
0: Wonya ni. Hwe, ko, chapter 2 verse 1. Ese se urade, na ni je wade ho nti. Yesu Kristo kura ba asase we so no. Ofa. Ono akasa kwa yefrashe
1: yes
0: because awale ye gbede chi huye papa
1: yes
0: aya brother baba oda se utie mi na otete oyire anasa utite ukunu waja ukunu yayaya waja oyire yayaya na anasa utie anasa ubura jaman na sa onye wadre so ba wale ya wo problem papa papa
1: sa
0: wosi de wanya yire no
1: wanya de papa
0: enaso de obi nya yire na wanya de boni
1: wanya de bon sam
0: ko sha wade sam wo wajo ho
1: eh
0: ko sha trad ko sha sha wafe Chete urade din.
1: Amen.
0: Ema ya bu mema, na mema ya bu mba. Ensoro no ma ya bo ya boso. Ni e mche ni egu ade e. Ka we ko ye. Ye to ye to ni ma oba bema no a. Na bema no twen kwashia ka okobo ya.
1: Eh.
0: Na oba ni jimi kakra bi a. Na se da be. Etu ama asike ya.
1: Amen.
0: Ko chi oba twen koko ase no. Because oba ni oba. Ya di be 56 years. 10 million.
1: Yes.
0: 8 million.
1: Yes.
0: Ye to akura no. Hallelujah.
1: Eh.
0: Na God done that. Na ukọ bọ sha ka wei na so ba no betra won che na so ka ba ko no ka ba ko ka mie no no ka nan a e dia na be si ofi ho cheka gradi di da take ko ti ma me
1: two
0: and
1: if she crucial
0: that's me

na barima we ba wabo adane ni omani asesa wabrabo ila na de ibedo ah ba ho kwai no me dihin wo fidiye ni ba ho no me dihin kana wo ti ba ho kontuma wo